0: tɔw yɛ awɔ ho me nkyerɛ kwan fa so yɛ me nkyerɛ sample bi
1: okay
0: wo de wo nam ho a wo nso wo dane wo ho abɔ nsa kɔdi nsa
1: benkum nokrɛ
0: wo tan ne wo ho sɛ na kɔdi nfa so wo de try sɛ bɛdi nsa benkum so na wa kɔtɔ bɔkɔ na asɛ mu nɛtie ne kakra hwɛ sɛ nɛtie na wo bɛsa ne yɛ shadow na ɛda hɔ no sunsum na ɛda hɔ no mu nɛtie
1: na wo bɛsa
0: ne yɛkyerɛ wo deɛ wo de bɛyɛ na hwɛ adeɛ
1: Doctor, let me just say, you can't soon soon when you're there. What them?
0: Yeah, me on
1: say. What form?
0: Me say, I do much here. And I didn't hear him. Intimidate me, me can say. What the? So what the munti?
1: Okay.
0: Now the me can obi nyebi.
1: Okay.
0: No on shadi. Intimidate me, me can say. Abrabona ye bon.
1: Okay.
0: We have she hide dia. Hey.
1: Enye ye. Abi. E chwa so we yani yoma.
0: We ye bibi. Utuwa na mo. Ongse dudu wana etiye. Dudu wana efre. Dudu wana efre sisi ya. Nipa na be fre obaye na jiso betuwa na mo.
1: Okay.
0: Nyo onwa. Ye wa hon hon msua.
1: Okay.
0: Ebo nipa refie. Abre bie nipa na be nyesi ka obaye na jiso betuwa na mo. No abone refie. Onka e ho. Ome fan number four from efre sisi ya.
1: Na bibi wo hosa.
0: Oh.
1: Enye ni pana ne ye lazy. Enye yome ne ewa kiti ya. Enye obibe chumye decide se echina me wako ye
0: wako ha.
1: Baade beche no.
0: Ebi onko. Mwa ibi fri ashama ya. Otiye miya. No opeso ba mi ho wala paso.
1: Okay.
0: Oti mi ba bedru mi sambod na se ma mi betotun baire wo janshi no so. Obisa ma amene wa amene chense fa hanu wa sanko. Wasi wa bisa ma amene tre time. Dere tose fono amene se me nchere ubiyo. Wasi dog nye miya. Mi timbe du sambod na se ye chere miya no ma sain.
1: Nenu chese hon hon bine dine chi.
0: Yes. Ye ma onko ho.
1: Na wakonyo wote
0: ya bi bebi obekwa obedi ye ma onko bebi obekwa abrabo no besa sai ma onko bebi obekwa no ma beyi
1: ye ma onko
0: nti o konso ebo wa refie nti obi o ha me se he obonefo adwuma ye wo hu edoso odi kan ebo wa refie na wa fra wani na wa sisi wa so na ma wa komade din
1: nti akwa wo
0: di akomane de obi kan wo nya no kre no mu kan nya no kre bi ye mfa haban ti nya sai adwuma no bibi wo mu enye kwa nanso Nyankopon ka kire Moses se Fredro wa du frafo nyansam empenyefo se yenkwate adro mra ene
1: hahai
0: ndi yesi Fredro wa du frafo nyansam wa tete haban no fa nyansa
1: to mo fa ya na fa ye adwuma no ne je se wontime tete haban no kwa bere
0: ba nyansam ne ye nyansa ka wonti ne ye wo adutefo
1: ye wo adutefo
0: yeah ene ye wo duyefo
1: ei Doctor,
0: and don't you say no one who crum an anime kind? Crum one guana minim say a carpenter need to make 2,000 money ye.
1: Just at
0: me bankra, will be a carpenter because I'll make 2,000 amount. What dear Jumani me and why a day?
1: A bosso? A better come back and say, I need the end of the
0: company. I do my chair, dear, no, so will be inside, dear. Will be in who,
1: okay,
0: into do who can ye come for? Or no, ye commissioning. Ana ye wa di fo ho obehun obeye ebe firi ho but e ne ya ka di ni nkom hye ne aduti fo di si fo na komfo ya ka ni nyina bo mba ko de ense se okuma akoko ense se oti ahaban ate ne mekuma akoko
1: wa firi ni nyina bo and the can it and the crowd ye ni obi oyɛ evangelist ye ni obi oyɛ pastor
0: debi
1: obi ayɛ di
0: fo otutu
1: ho obi ayɛ di
0: fo ana aduti fo no obi azo bɛ se oyɛ sunsun djuma Enti ubeti wezu miye herbal and spiritual center. Ubizanu sunsumu semu so wenimu.
1: Unimu. Nti niche se papa miye tewasi ya nechi. Obi otiti ahababi ya no. Etwa so unye sunsumu.
0: Nyo mungi nana wasu. Ya omu omuti ahabandi ya sabashi kubites.
1: Okay.
0: Ya omu omuti. Eno unimu. Unimu. Ya chira wuna uya koko nubeko. Ba sunsumu semu ni ya sunsumu ni nkani tae chira. Nyanko puwa mfatu mina ntae chira mawa. Odi ye juma nye ye.
1: Wonderful.
0: Enu nti na dodo na ye betra haban bi odi bi bedware nye juma.
1: Enye juma.
0: Odi so di bedware be ye bi ko kura sa tu mi no. Bebre kura tu mi ye de ti haban de sa ya de ba onim.
1: Ah obi wo ho o kita tu mi. Ye de ti haban. Ba ono anka sa onim.
0: Nti sa nipa no o yare na o ti haban ma wasisi ya
1: ne ko. Ba on fa nye juma.
0: Debi on fa nye juma.
1: Onim sa e
0: adum. Onim sa adum a chede ne die no no. Wa yera no. Bebre nso yare saa bere a me ne wo kase ne yare ne nye sunsun mu de but na adwe ne se yare ne sun obeye den hu se nye sunsun yare agi wonya nimdefo
1: wonya nimdefo
0: obi nso de sunsun yare ne hangre nan owiem
1: aw
0: o hospital kase bi mu ye hangre nan ye de moje sini so anawe ye de moje sini so ye de ge bi bere me oba pemfo ye de moje sini so ojunso na ojunso moje na to agu
1: ei
0: ojunso na ojunso moje na to agu
1: ye di moja ni sini suwa
0: o kwa jinsu anuwa jinsu moja na togu mimi siu misi genu hoto no mwende ni bre miya mishenu misi jigare jiwe isra o yusu wye na mikachire ni se munko genu uwe papana ni genu mimpesa meka juma genu
1: uwe
0: juma
1: chisye
0: di muo gana ha obaya wankana ha obaya anu disi kabire mse dogo nene papa ma ene fisa miye yusu wadi eno
1: pa wajan